0: alidhuze na kutambanyatwa thangwe ya njala. Penepensene ndi thangwe kuti ulimi wamala kugwadula na epinya mapya munsitu. Ponto kudibozi ndi thangwe ya madzi adazala kumapeto kwa chaka chino. Kumbukani kuti mvu, nzo na nyati kubozi kwene. Ndipe pidabasa kuti ulimi uzinji umale kuvungika. Ponto kuti nangu ndi thangwe kuti madzi adakuka kubukira mikulu na nyanza. Ndipe pidabasa kuti anthu azinja kumanike pa nyatwa ye kuswa pyakudya. Ninga kulonga kudachita kanamu nye kusukulira mbasa ulimi na pisikizi pya pyakudya kubukira distritu wa Kaya Mbuya Domingo Zalfandika. Alonga kuti anthu anagumanika mbakala paluani ya Kaya na anango anagumanika Ntopa, Sachombe, Nyambalu, John Mabunu na Chatala. Ndiyo tu anafuna kutambanyatwa makaunu na njara. Mwaipyo, Mbuya Domingo Zalfandika. Alonga kuti pinyama ndipita pasa nyatwa ikuluke kamwe. Mwajima mwetu mbumba inafuna kuzakata mbanyatwa na njara inati timiziriki. Mbatifere mafara.
1: De acordo com a situação da nossa campanha agrícola, o distrito teve problemas de inundações. Tivemos duas fases. A primeira fase foi mesmo a partir de novembro.
0: É tango ya mabasa ulimi, distrito ne yakaya tenate tronge kuti ikakumanika pa nyatwa ya kuzala kwa madzi. Kutoma kwa chaka chino. Timizi mbapaoneka jirala. Mazi avumba umakulimbuka na ipyo kuno kukaya mabasa ulimi alefuka. Kumpara pinyama pya musitu pili kukadza ulimi. Ene ndi nyatwa na mikanzu ingazi inaifi pano pakaya.
1: Nosso distrito não é das melhores. Neste momento nós estamos na fase de colheita, mas é uma colheita não muito satisfatória.
0: A watu wakalima fala Ambuya Domingo Zalfandika. Nkadamu nya kusugulera mabasa ulimi na pisikizi pepe kuja kubukira distritu ya Kaya Mbalonga patangwe ya nyatwe inafuna kuzakata mbanju makauno na njara pionsene pindi tangwe ya ulimi udwa mara kuruzika na maazi ya kuzara ponto na pinya mape musitu. Zina ngompangwa zikulonga kuti ntonge wa provinsieno Mbuya Lorenzo Mbuya zimura mbuti wawze mafunziro mbu kukubukira musikazi distritu ya Gorongosa. Mbumba ya musakazi distritu ya Gorongosa ya komerwa bichita makorokoto kuli utongi. Na tangwe kuti mbuto ya mafunziro mbuku ya mara kuzimura anapiana makano frankuza anati afunze mbuto ya kulikaikamwe. Mbuti bozi ina masube kuwa na mashanu ofisi ya kuimiri na mbuto ene ya mafunziro mbuku. Ofisi ya nkulu anafuna kupata tu pakutendeza mbumba. Mbuto ya nya kufunzisa mbuku na pinango pizinji. Mbuya Lorenzo Mbuya pakuzimura mbuti bozi. Alonga kuti mabasa mfuzi isiro ndi ya kufunikire kamwe twera utambaru kuoneke nsiku zina mazina. Na ipi utongi ulichiriri na kusunganiza mpamvu twera kuti mabasa na kundi kulifuka. Mbwenye kubirira patiswa basa twera kuti mbutu nikenene kwa nisi kuchimikwa nja kuperingana piulu kumi na pinai pia mbondo batifeni mafara.
2: As novas salas de aulas acompanhadas de sanitário.
0: Masube maso awa ama funzisiro mbuku. Na pinangu, na mipanzi, ngutuwera kuti anyofunza mabuku asanzai. Akomerwe, ifembu tirikuenda pangono mbitikita basa ya kutambarusa makaliru ampisa na andu. Tuwera kuti ziku ilunga.
2: Isso foram adquiridas 125 carteiras para as crianças não se sentarem no chão.
0: Ife tafamba kutibosi kulonga kwa antu akali achisa chenechiri na anyofunza mabuku. Adatsimba kakamwe. Mbutu ninganene ida marao kumangwa mbativeni mafara.
3: Manifestamos a nossa maior.
0: Pakumirwa tangwe ya kuzimulwa kwa mbutu ya mafunziro. Ife tirikuja tapakurukoto kuri utongi. Pakumirwa ambu na kutifi ninga antu na anangono tinati tikanantaba kufunza duzi. Akali angasi antu adasimba mpamvu inazabijita utongi ya kuchimika mbuto za mfunziro wa mbuku. Nzinda wadondo akali a district wenere alikusimba mbachita makurokoto. Mbwenye alikulonga kulibozi kuti misiu ilikukumanika na nyatwa makurongondo. madzi mkabikwana kuli mwinji mwachima mtu epiombo pekututana pe mbomba pekufunikira basi ene ndimikans mingas kuti anthu ali kupemba kututonge ukwanisa kupinzira mphamvu yekuzesa utambaruki akapironga pene pimbomba kale aluwane ya dondo pakugwanda pyaka makuma nayi mbidamala kuphandwa mzinda ukuzitongereka mbwenye matseze kuti woneke mgwanyuko ndingenene ali kusimba iyo kuti pingas pikuoneka pidzindikiro kuti anthu ali kuenda mbaona utambaruki mbativene mafaa
4: Paulo Inácio, município de Dondo, Tasseri.
0: Dina Paulo Inácio João, dina kare wa pano padondo. Ndikuona kuti pano padondo, mikanzu tirinari. Yemiseu na mazi, safunikambu kuti pichipe pizinji, tukuonga basa kutambarusa nzinda. Kwa kuti tizidikiri kuti uno ndi nzinda adu watu. Nkadamu wanzinda kuzitongereka wadondo mbuya manuwa chaparika. Alonga kuti ndi mumwe nipitonga mbomba ndi modi mbwenye chinchino ti utonge nkabi kupuma ulichiriri na kusaka chopa cha masu. Tuwera kuti utambaruku ukwanisa kukwana mkuli mwinji. Pangono na pangono unatofiki mba ganikira kuti alikuchita mpamvu ya kusunganiza chuma na mpamvu. Tuwera kuti nzinda wakoze kutongereka wadondo ukwanisa kuchena. Mbativeni.
5: Dondo deonte na we dondo deozi. Dondo kriseu.
0: Dondo wazulu si waleru tayi. Lero tikuona utambaruki ulikuwera pangono pangono. Ulikuoneka ifembo tikuchita chiri na basa nkabi kulefuka ifi.
5: Mwento exigente, o executivo municipal no apanha solo enquanto no resolver as exigências dos municípios.
0: Ifi tavambu kulonga kulechita nkadamu wa office wa ntonge wa provincia inu Mbuya Antonio da dos Santos. Mbalonga kuti utonge ulukuza mpupezera mbasa utambaruki kulinzinda wadondo. Mbwenye na ipyo safunika kukazikika kukuruzika. Tuwera kuti utonge upetizi na kuchita mpamfu. Mbativene mafaa. Tekusimba tangwe ya chizindikiru chinaoneka pano kwa dombi. Dombo ndi utonge. Utonge nkabi kupuma tenati tipetirize na kuchita mpamfu. Ikuzesa utambaruki kuli mwinji. Tuwera kuti mbumba ikali pakusanzaya na kukomea. Akali mafala mbuya Antonio dos Santos. Nkadamu wa maofisi wa ntonge wa provinsi na Yosofala. Mbalonga pa tangwe ya mzinda wa dondo. Udakwanisa kufungisa piaka makumanai. Mbuda malikupandwa ninga mzinda wakuzitongereka.

0: kusara kufunika mwanyikiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima boss twera kuti tidziwe chamaso pandima ya mabasa ulime makauno TV Nkhomo za maso pankulu mwanyikiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi mukhalo kuno Nyarugwe
1: ndi khalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nade akhita yanji ya dzuwa ndipo chi anthu ndi dzino pana kupandira kwenda mansuwa akurashikari kati pribenishu tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu kwenda mabambaya mona manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: kulonga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kubvumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthada dzalefifi pano dabvumba mulungu wakutoma ali madzi akutoma ali ndipo anthu adzala maona pakudzala pano pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde vinte filho ma uma tipadza menyo mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sifosi kati madzi anewa tivumbira nthanwi na umera athule poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo pasamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali ali mali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnanemwe chisa chino azinja momuli mwafika nsuwa momuli mnanyesa kati chako mkeisu anthu anzenda kulimbana na mabandi momuli mabandi mitete kati pimene chutwere mbomuli muntota muli tukwasika masamba mona anu pyamanga tukika kupulanta limbo kati panango kufuna kwa iye mwendi panango pinatipedzambo everdade
0: tepa uno ndi nthanda ino ndi nthanda ya khoni basa inachitwa dzidzi uno nsuwa muli njanji
1: ndidzino wakhoni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anango akudzala fijao nyemba unyomo nyomo ne matanga keke ndi pinachitefu muli na ndidzino wakhoni uno
0: Nkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chinthu mamuli tai. Na kuma kwa uyu muli. Anthu kutwera muli muntota, muntota, muntota.
0: Apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mpyanje nanji.
1: Mapya manga, mashweri, mpunga, na unyomo nyomo wa muliwo. Uyu nyemba za Murasa salimba muno, salimwa kuno. Mbweti, fijao, maonano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedzekanape kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekanapyo pedzekanapyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyomu wathu monga mapemanga tingaphatamba kwantidati sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumida kwa sakuja fani kati tondi pondo mpambi nangu tupadibi nangu tisa gulisa peza mbwana mashkola matrikula uniforme mwana anu pisa tipeza bebire panga chaka chino kwa lipia nensa example mwana angata kufunza desma example nona uniforma nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzari ungwa desma desma primera Mwana anu, agora tukupena katipipiri mikazinere chakachini pedudu mesa maningi. Itupusa anu, hazabuka kalonga na diratoka katimutu pasembu tempo pangono. Panangu nyumu nyumu na chitefu. Tinazapio na panangu pidinyeru pangono. Tukupangalimbu maunuformi awa. Pulikintaziri madiratoka karia jiri kulonga tiwa na uniforme. Mundu fungula shkola safunika diretamente katimutu wakalinanji na uniforme.
0: Anya kusa uniforme katamangiswa.
1: Tamangisha ngabe soki iwa na tamangisa tai soki ai planifikari unere kwa ngati chi chaka cha seke fituru kunodi tisapasa sadarao la ndife akwa tinga tamangisa fituru kuna takineni temperatura atu meni ya kalira tia pasa ni chance panangu nyomu nyomu na jitapai wao na mai wao una pesa kwa guli yonu forumu wa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: hezeridati
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba ndiye tani pifuye kuno musa kwanisa kufuya tuwela pezera uli minuwa chitema
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzidzuno na kuchichira kwa kwa soja kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mteka gula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anipa satani madzi anipira anabwera tani na pina chitefe ndanda kono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anya kupata mabasa mabasa agricultura mateki kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundzisani
1: asabwera tifundzisa kati mungona chifuyi chiri tepa tepa mateki mutamangu bubuli kuna ife ife za chitenji tratamento example kuna ntenda nangu na chemila chitukwa kati nchuzungu chitukwa nditani
0: Newcastle
1: exatamente asabwa sanjiri sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali vila ngombo example mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so kindi matindire mangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kwekulu salasa njiri sao panangu sapaswa ntenda na vile kumprimidu zacho ngeke ma si sempre ngati wa dictionary ngati ukhaluira usadzaenda mimi mukati vatisia everdad
0: apo pamabasa ulimi musagawizwa mbeu panango musawanzira mweka musapambura mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panango musatambiriswa mbeu na utonge ndietani
1: exatamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu yakukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabara mabishu nangu anjemela pinzo vili vila kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asa zachite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzu funatantu funadwala asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipidzire mbe watu kakoyefio
0: apo mbewe ne inagwawizwemu inapaswemu na utongi sakambo mbeu ya didi panango mungajwala nkabi mera pia masu nkabi pukira pia masu ndieta
1: nja didi kuna mapemanga songa kati tumanzi nizembe pa tumanzi vale songa tindi pia mangambi buzi mwe kati ungajwala durante dos mezi alguns dias
0: unaiganikira
1: kati vandi natafuna kuna mbeu inango majia guverno vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo funatukona panangu na 3 meses akura tukona kati natipase uyu boma ya isatipeza imbora kati tisaika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambu kujambu na mbeu neda tipase uyu sangata ni mbeu kati isatipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwele kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwele kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Example, longa piaka pendulumu guverno, kaburesa matartore. Pukona anu, matartore, pakaburesa pasu. Kuta akatamirisa antonseni tayo. Akalakutamirisa tayo. Akandaka pasambu anu hale. Agricultura mbo akulo kulumbo katana mpanamba kwantidade agora ngalo kutana mpanamba nshukudu kako usinambo longa nawa nale katwa na gitara yanga kondi na mewanga gitara huku peleka piu yako pishukudu piyako pire meleka kukure vileri mupi munda mwako mwona
0: apo nkufeka kutema basana ngwa akuli mawa alipo amundu anga kanadinyero alipo matrakta anakwanisa kupezana mwenda kalipira tuwele kuti mkwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndieta?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimela kuvista kule. Kwa likeri tipu ya ntombo ya kumatiri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinero isapemba dinero kada fresh kwa sagulisa preswa wili konsoante mpavu ya ntombe na malasene kwa gula mkulu kunja kuli vina sasa gula kunja katipipita nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipeza atipeza anja atipeza jirijili kulonga mtu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitari agora essa está balanço cada guitarra essa pita quantos quilos anos exagerigeli agora está balanço dele o kenda capacha bulembozina depois munga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gati iu dinheiro dos engabu gatu awen asa buera bakugulani na gatu aí mana fazendo quando se vê anganje nyangfazanga zamangawa usenda kagulisira onga gulisira kule iwa sagbanda konswanti kilu sida kwatewe and boshi the rest mba kudivulveri dinero zako ba pasel dinza ku mashita bela isa kale bodzeni ya kozo ya compra sukuti kato wako kule bila kwate nimbeu wa anandugula barato ngabe ngati kilu ya 20 ndi 50 nive ngabe kwa ngafana gula na 30 bila kwata mbeu zatu ngabe asagulamo na presinemo ngati ndi 50 ndipo juna chita matematika you want to kwa tambeo tasa panga yatu kili fano ya jeli ya munyomunyo na kwa temu ndi tantu mitigais agora pa tantu mitigais you nga gulisa na chita matematika nga tupanga kwa kusikisa kaku bodzi wapata pananga ma dinero wako sa chita matematika ndi pepa pa mbani kwa deveri kontanje konta kuti podo nga tingabudzia wewe sapanga mbuzako inda kwa 2 kilo o 3 kilo agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira nem pagar nada eu, e depois já nem como a pessoa que ainda me atende, agora ia na guarda contante, a não pagar de 150, e os azuis já dinheiro zanga já na tabela conta curti, mona,
0: apo imo musalima na tractor para angu na pads,
1: tractor, se depender com na qual comundo ungona kati ni pano makitare yanga ba ndikinene tapikwa ni satai kuseta kalonga na matartona na longene hawa majisafunika maningi ni verdade yako neka chita udrabao kati ba mundilimire dipoji ninga huyu natakubezira ndinyaru ngwandu se kupitwe satai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati una dinyeru present sapreka kada gitari hii na preswatch un quarto na preswatch konswanti sapreka papanga dia kati data dia shishi preparali na prebukan time za kwa tartor na moto na hii mesh anti Kenya mwenda te kumunda ndipo jandi masati kwenda rasa kushirika ritu ngati munda mnapichicha mukabusi sinao muna stagarish mapazali maona no makushirika ni gede agora ungachita proposto sebu sama picha ukeke mibwera tratore milima sukazu stragariki na chicha hiyo natomaa responsibility pirika kubizarikali exactamente
0: munapeka pingasi mba munchita mabasa ulimi
1: example monga kuno monga kuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa amene kakhala ku Malawi kona ano mongeni datava nanthu wanango datava ku Malawi datamala nkhondo databwera fumuno kuti ufunda ripondo kona ano tema ngati minda poti kapata chata maladza sezano chi Malawi databwera fita matema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji kukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ziyata ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desima ndina mwanangu wa desima primera ndina mwananga kati amalisa jakuchita dojano alimudzu munu tentari bidinyeru tantano mavaga wa chinchini usafunika dinyero mwona usafunika dinyero achita malisa desima segunda tipo chutindari tepa maforma sawa chinchini wanga musadzwa kale mbafunika dinyero se dinyero tai ya, usazungulira mkona anu agora usafunika maningi uma iguverno ati vile mbu nsisi nkani mbu ya matrikula kwa kukuyu ko kuma kuforma sawa ko matrikula sanza menyinatu mwintu mali monge nivanga ni mulimi sasa bigwentare dai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana katika malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo dai panangu ndinana mungeze mwanangu ndinana anai ane usha la malisa ngwenyo nganda puma sidapuma sertu ndika masoshi ntalimbo api anangu awa agora pinga kambo normal tiba sati pedza every dad
0: apo pauli me unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja madidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panango musapigulisa pensene
1: kulisa pensene kana khabe kulisa pensene peni atepa na kulisa fingu chechelwa example saona quantidad da menyeu kadano monano ungona quantidad da menyeu ya kumida ti madza ti pedzambu boi chaka cha chaterambu bon kusachita orsamento kati kumideshi para kuja kumideshi pintipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudzi wanga mabasa ngabe ya kunchina parangu sakalambe busabao mukona anu sachita divizao pintipi agora ngakambia kuchepa satweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukala masososu na pifuyo kushikola kono kufundika tepa tepa patani mkuku yo mungulisi kati mkapele kuja ni kufuna chita propa nga msadzwa kali sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
0: imu ya muna minda mingasi kono kumurasa
1: hii ni kumurasa kono njina minda mitatu miwiri ya mpunga miri ya mapia manga disculpe rida miri ya mapia manga mkona anu ndina munda board so kind sekanj jili bas
0: yonseni ili pano panango unsua
1: yonseni minde ili pano nsua napia munsua nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda constantemente mwamuli ka limanzuwa muli rai
0: porque segundo kachirala
1: tanga ne kachirala ndantu nsuwa muli mukona anu kulima kuna kwa kugonela mvu pianensa rai agora mwone kambu juu ntendero wa didi antu nsuwa mula sa nyeza movi rai mlima tepa wakotoka wabirambu muzu munombo nishika salimu mukona anu zuya doka kugonambu mwadidi agora kuna vemu kulima kwa nsuwa muli kwa kumasiku antu wasagona tae, tangbanji, wanina zimvu, mvu, muna sabataja pontu anji, mapia maangali. Agora unagona, timizu kumenya lata ji, timizu kuzondari munda ji, nukwanyatwa. Soki na chirala, pananyatwa, ndipa nakuja.
0: Apukulima kuna chitemu, mindene mitatu, musalima mweka, panango maya sa kupeza nimbu.
1: Njinangazi, iwa anawa, sanipeza mbu. Tanangu nukwa na mwishkulu, nisapitambu mwemo. Tazinangombe nukwa na kanda kusukiri mkumida kwantidade, kumidanga nukwondo yusalipeza mwupi. Mwondo mwa pali zangaba, sanga ya ndo nembu ni mandi, tepa. Waka nipeze mmatanyu mangasi, ni manasajitefe.
0: Apo muna mafaranchi kukuli anzano, anyakuli manzano, tuwela kuti paza, hii kwa nisi kukufumi sana.
1: Mafaramba, na mpuri katifanti foki, tikalinganganga. Na kulima pionsene na bidzwa mbani mweni mulungu ndana na bidzwa pipi pepe na body focus wacha kachino wa ndashumbari sina limavitai unajanji ja ngwanga twa nalimavitai ndio ndondo hawa katasadza kanyanya mina minda zao mbaba gogo boma ngakupata makumanga babisa ngaja boso usonga boma ya dawa inkwandwa kudawa mbani ndiwa muntu wanga msadziwa pana kala muntu sasemba ngazi ngazi ngoneni sana sikantreka kwao kati nada maya nene kuvira nawo nzero zao ndi nende kusema
0: ndimomwene apo kuno musaberana ulimi
1: mambava alipo mambava sanangefa mauya anakona kona kumunda katwa ndinze mnochaka chinantu ashumbari maona ana foleni ba mulungu uyu madzaka chino yazituweza nanti ah ini mphabe khabi tamkunachitamzangamba kuti ndichite magomo kulimbana na segunda epoka khabi katwa poti ndaluza kakwini agora nzako ya nzako akutindirepa kuti mulungu ndione mbuni wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miami mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jana ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wati wagwa pasi tepa kati ninyi o waona pili panangu kati chipo sakupenda kuda bwisa
0: susudewa
1: napa susudewa ufamba na njinga tepa wati mamuntu tepale prafamana na njinga pala dimamuntu agora ndiza susudewa no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishi patisana manjako katwa khabi pintu palibi kanthu kuti poti nsima khabi kore akora pepiri pisawi tsiku nangu saza kaliaro nangu maphato amachinga chimomuli akora songa chin khabi nipano kutoma kweni vitantani kadi kutoma kwenembu iwe mbukhana kula chinebu kunyumba kwako na mosiku anthu amagona kuti no saka pateni
0: sinzero
1: dai nkhulodzwa kweko khabi sanga tingabi ndumba veni
0: pieto makali chiteka kuno mumphata mbava mwenda kapindu kwa mwenda na kwa nyakutonga
1: manjada njipa
0: anyakutonga sachitatani
1: ungamphata kwa nda kwa nyakutonga primera sapasha chilango oipa chilango pale samba dzomira swapangono pata mitola kula betu kuswapasolo pangono uzunguli chisanta kudzeka twa anatimalia pa thungupi ndush dipoji muza pangzana ngati iwe pide chito pepe tepa kunyezera tani maji pepa cha kubukira panchi pakubukira pa kusafiri simanungwa
0: kusuka solo
1: kutsuka solo anasiya ngakuna kutsuka solo mukona ngamla kwa regi mwindo male kupendesa kwa mapolisa kule pakupapule nachita apira tandano unangu ankha kuvesera asonga ti ingabe ndora zani kutsabisanje manungwanga agora unango ati manungu sha dzolira kali kwazi unoya sakati ndiabito anali ndanayo kati boma katopa nao
0: ndi artist
1: sakwata mali kapi sanka jabosa uno pasianza ku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi imuna tipatira basa rand musambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa panchisa mwathu nala onsena ananivesera mwito obrigado
0: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuda chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Khaya tinati tionani pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na phemanga kuno nakuti phadza kuno isalimwadi

0: Little tem na sopa na tepa?
1: Baba, ini na Juju. Sigo zansene. Se já tá manga com escola. E já tá niwina.
0: Mwananga. Tina pitonga penevio. Nina pika ponto mapapido angoko tuera siari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za lapasi kwa pandu, tai?
0: Nkabi mwananga. Usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe. Ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Juna berra, anakita pono mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
2: Berta ina!
1: Kijitika, iyo zaundi na bedi. Beko mbetani.
4: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakala kuwanga. Pondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano. Kala na vekuja vekukoma. Na unyumunyumu kukonda nesa. Pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: Ofisara kufunika tukukumani kapano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mamuna mkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikuru sinano?
1: Zinanga ndini Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
0: Ndita ni paikuru, safuna kutiti kuziweni. Mabara kupi, chakachiti.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara, and town. Ndabala 1954. Pa kukula kwanga, funza shikola, vensene, ndaza kupatiwa, mdenda kubera na papa. Pa wanga kapata mwospital, central, tipoja za sweka. Ntao ini ndaza buluka, mdenda na viveri na tiu. Ntete. Ntati idade ya kwata, ndaza rukurutariu, mdenda vida militari. Nda vida militari. Meji mwetempo teneba, ndine antiku kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Ntao sentente wetu mazimbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbadzirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifi mdabwere fipano pano pakakana masigura nsata. Ntao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu, kupanya auya wauya, kakapanu wa Munakuru, Ventura, Ventura, Tsangumunda. Ndipoji, fabrika ya shuka, ikakapanu. Eza chinjwa, nitangule na mazi, kuzala, tani, mbenda marume. Mbisalapanu. Ngo chimbu chakare. Agora ndao na kusofrere nsanga huku kuchandi mboku kwa kati street. Mbiza bwera vila fonte pano. Pa vila pano. Ndao mpa kubwera mbiza karabano na desenvolvimentu. Ndao kaya za kula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ni mbuti kakala antu buka maziku kunja. Buka Malawi, buka wino. Ndao akapakaluwa na anuwa ali akapata mabasa antu pano. Nata pano mbutini nongo Malokotera mbantu wakunji zale angabwira mbaza pano. Akapasiaribu pano mbona mbupia tsikana ibitani mbona kukwenda kukwenda kukwenda buka Malokotera mbona mbona Malokotera. Nata lero Malokotera jaya zapita mshitore. Zapita mshitore. Nata mstente oitu mazi mbazala. Nata guverna nivedu distritu mbafurumaru maldeas kumuna. Mbafurumaru mika kabra. Mbaika nyampunga. Mbaika nyamumba. Mbaika Malokotera, mbaika shirimba un, mbaika dafi, mbaika shirimba doshi. Nta, desenvolvimento za chita, mwitente sinku. Bisatari u distritu. Antu mbataba, nbenda Mutarara. Mwitente seshi, bisatari u distritu Mutarara. Tonsene, mitenda kapita Malawi. Kwere nta, ife nonga mabasatu akapate fita za kwatiwa mitenda tete. Mzila muka mitenda kubera. Kwenda kubera, minitumizwa bontu. Bila zeni bano minikuwa mpartidu. Pata basa mpartidu. Antao na basatu ya vida militabi. Refurumariwe. Kwa kufurumariwe. Antao mkulu wakakamunu achemira George Ameriku. Era sekretari Dubairo. Antao kumifita marefurumariwe. Wazalonga wazenda kapemba kwa guverno. Uya konga akakashiri akakasena chinje makaliro azenda kuti sekretarimbo mbodzi kumusekretari ochirimba onje ve sekretarimbo mbodzi angawa tinaye mbodzi mumuna nakamala kotera nchemera mirembwe ndai ine milichemera kwekule mitenda kwekule nikhala pano musekretari Dubai enda atena lero disenvolvement pakaya pano iperili
0: konga kuti chinongwa chimbwe chakale ndithangwi ya mbutu ikateketa shuka kareni.
1: Ya, ishi hapa pansi hapa. Antu wakakachimbi chakali ngubashuko na mazu kudzala. Ndibuluka mbaza manga vila. Ishi liku vila. Abuka kuchimbi chakali.
0: Ndipata paswa zina Villa Fonte.
1: Villa Fonte.
0: Changadea.
1: Changadea chimbi chakali. Bashachi njini mkwendela atate pansi. Ate kwenda mika kabarai. Antu wakakamunu raya. Wakakachimbi chakali kubashu. Kugoku.
0: Nyanzakaya kwa?
1: Nyanzakaya ndi mkulu huu. Nungwa Nyanzakaya ndi 10% sukari. Akumba majenji nonga pita chitambu marumeo pita buka yo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pa kuti madzi ale majenji muli mbi trabalya na fabrika andao timizi na buka kuri timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika ndi ili nonga Nyanzakaya akonyanzakaya na madzi kudzala Ezo kuri ratu. Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchini pano tikada majiwa na madzi.
0: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ife tisasoferere. Piatu pensene binalimeve pano binajeve pensene limakumbacho. Kumana kae ri pandunda. Nganani kuno basha sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basha tanguri mbudzangu ambusha dzangwamba bwerambo nokumbo asasvambo kwe kumikurumbo
0: makaranga madzungurira
1: haife tiri madzungurira kuri pinjara pano kuri singame mahata baba akora chinjiri pano chichonga kuti komo madza makupwa tikumenya vetu baba aende anangomba kwenda bo manso muri kwenda mbekamba mabamba ama paramanga ninji ndimane anavhiri pakaba so sosoverere piaka pensene madza ngadza tisasoverere pano pakaba. Eh, mas pakati organizado, uma estrutura, saúde, saúde kuti pedza maningi pano. Isakaradia zonsene namasiko namasikati, langanani chinchini bata matambira mushiketero. Bayati ne makodera tabukamprumelo gato da gente recebera mushiketero. Mona, saúde dia zonsene sakamuno, akurumbo ali anapata kushipitali ali. Apinyero da pitambo chinchini bata irira, nazishtino. Basawa kuna masiko namasikati. Awa wida da bwera basawa injine. Asapatira muno nkomunidade.
0: Apo mpati chitene chifunyatano. Mm. Pa upali ano. Mm. Mukukumbukirambo bidzindikiro pengasi pekuti che upali anga ndikalitepa. Mm. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
0: Kulira kupi mukabvinambo likuba mukabvinambo mukaonambo asikana kuvina likuba vina butse imwe papale muka senzwi kakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Ine nonga naine. Senzwi kakana ine maningi njagresha. Ah, ini dikakambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral. Agora uzuvi yango msenenene ndikapitira mwene muri mugreja. Atendi na nyumba zinangu tikapita mwemuli tisaimbambo. Nakonda bwera watani auri wimba kalako kumwimba nonga misanje kuti mundu ule nakonda bwera mugreja muri. Atendeuke. Maona patina nyimbo zatu zinaimbefu mugreja muri. Atendeuke. Upali anga ndapita na pepi.
0: Pia kuenda magash to kuenda kutemanzano na shoko nka.
1: Ni nkabe netangu kuti nabasanga kada dzapiteni ile yakayanesa pikindeza kwatiwa pano ndienda kubera bera ndienda kutete nizapita basane pipi vya uyu kubashu huku imba vinavalimba kalipo deke hawa maona kaimba kumpanya gote hawa akaimba basi go go go go pano
0: mavalimba
1: aleve akaimba basi valimba so inembo pipi mbusi kabisa mira taya na pia tupipi ya kupembere atena lero ni kupembera basi ndapaswa mbuchi dzombo nongambudi yakoni tani
0: apo tipangene mankuru nkazano mwanziwira kupi
1: mwatasakirwa ah nkazi letasakirwa tai ine ndachachinjwa provinsa Sofala dabrene vano state state gora ndazenda kupata basa marumeyo basa tine yakatilie ndende kwekule ndapa centro pakakalefi maulunga pasambo intervali kapasiare pakupasiare kwene ni zona na iye mai mona kumarumeyo mai imu muna mamuna ngangabe mamuna dai nzanga nganga nane ntepa na pina imu ipana kukupale kasakire manera ine madulo ekede nibwera silivili na nzanga sakambo padrini wa pachisa checho ndona nami cheza nami nisema maizera vashi kugoba ana sa sente sete ano
0: nalero muli na munse
1: wa ndabala naye ana ndabala naye domingo ndabala naye noki ndabala naye shoni ndabala naye mani wani mzinkazi ndachita naye familia ine mboka zawili ngabe na gereza tu yeso nkazi ni mboti basi bigano
0: hapo ndietane pida simba nemwe mapereka chuma
1: sitapereka ndakumuona ni mwanankazi ule ndadzabwera kunda panga familia familia miramuka mbienda kwe kulukasemba mona akasemba pensene bene kede entami ndipango chuma michibusa dinyero mera kapa gari kwe kule milingwa da mwanankazi
0: mashere ni mangazi ngama
1: ishe ora zizire kai barato pamili ngapi fika tayo
0: ikarbara ikachipa mwenye ikachimanika kone
1: ikachimanika mazine pamili kinyantu yele mtu dinyero huyu malupato sa huyu kula masinku benipe pia kali kai barato nipe kai barato ne mwona mbo serveja penji kula vinyu kubera bwera tani pereka masika hapi kai pintu bini sinunga oreno tae mtinkwata mayo ndi bwera nae familia nsene mpati ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene so mayo ni familia nkonda goba nkonda goba ndia dabalewa ndia balewa mayo pe wawa kapata msefemi msende sukari ipo wanga sanziwa ipo chipa mbeza chinjwa mbenda msefem iombo pa imbo machinjwa mbenda msefem mbuye tadzalanga asena masweka paya lowabera tadzalanga dzalowabera tisalaba
0: apo apale kasenzekana imembo nzizi mbono
1: apala akasinzika nene nsena malirata swa sala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera midinsaka midingumana so ja pedembo vista porque basa kapate fili nje kuipa moto ngagaka ungaliza moto lingatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wor kuletai anzanga jangabe ona vini ndi kuona mazi ah ndisikona bili nga moda kale da kiba satu kapate fika ya kunansi
0: ndi mumwene
1: so asala ndi mbozi basi ali maputo
0: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyirane disure
1: wapa simamuna mamuna ndite biso kwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe ndikatweza chibodzi chene kuti ora zezile mamuna kagopa nkanya chite kwene ndi kwakere manera kuti wa mamuna na mata kudala kuti ndamfuna ngabe ngabereto kagosa ora zezile tikakana le
0: ukasangura mbodzi
1: mbodzi ndi wakwene po basi
0: ndamba tazapegara
1: nkabevi kuti ora zezile kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakani mbodzi basi tikachitika mbono ngatene pankabe papa tikachitika tepo ngafuna mwana muntu unaenda panga pakiri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka ine ndikakana pungu angamo asweka
0: kodi pungu ikapata basi enji
1: pungu akapata basa kuna ife pikini ngakana madandaulo asena kazi na panga pungu angu ndiye funeni chita kazamento mapungu angazi na pungu mamuna akakufona programa munga mapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato tokatamenya fambatana vizepedidi akoramba sabukambo pungu mbo angazimbu kafunza mbuli pianga pia nsene bila funeni na panga pungu anga mamuna angazimbu pia chembo pia nsene bila funeni na panga mapungu. Angawara mapungu wale ndia sakwata mbende kuna familia mamuna, mbende kuna familia wankasi. Ndati kakana masikuransa bezo. Ngabe mtu, ngabe chita jini. Ngakapu gama ili motori mumula parali ni nabangu
0: ulipu gama. Kwa kuti pungu ndi nkoswe.
1: Ndi nkoswe yako si.
0: Asali sizikira banja.
1: Sizikira banja si.
0: Pia chinchino mkupio na mbuta.
1: Chinchino ngabe. Ana ngakupe. Pika ngabe pungu. Asa pasuratu mimba, so yu nyokubawa na tomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino
0: akakalika kana pano
1: ani namba kuti injanga yimuno ndi controller injako peka kana mafa akunensa chinchino mwana satupira atasatikana machi asatikana na babachi kaleni pikalipo tai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababetsi machi mazamuona na mimba dala mimba nembana kupasa sakansero kasikana basi bwera nyakulu akulu akulu bwera za bulumunda kuti tadodomesa pesene pene temba kasikana panza ane mbamwa pepo mbaje mbakuta ane masadikana huku mbuja pepo ambuya ntunza kakandi ule kudabaya mamuna dapasa mundo huyo na chemereza mbwera mbaenda kabulumunda ane atadodomesa mbuya kita chiteo vile sifo mbuta mwona zinza nende zinza ya ane zinza kona ngana ane na zinza ini mpita nkonda malunga porque mundo nsene nene kareni bano kachemena natupu ini ni malunga zao mbangonde ane mbangonde mirembo Maputo alipo, kukapu delegado alipo, kuteta alipo, origi ya atu ansena marunga tabukila kutete. Mwona, kare nikakana kontrolali, si, nikakana kontrolali, chinchino ngabe.
0: Chinchino pia duwarika.
1: Chinchino ngabe.
0: Zinza na ntupu
1: ngabe. Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini ndina ntupu ngabe. Cha, machira tani marunga, tachira. Anga kapepo mtu nangu mboza nukacha. Ano nga marunga unembalenga, nga maana chemi nabakondo. Ini ndaenda Maputo, uya yali kumaputo. Anga mirembo, asustari ministro. Anga iste mirembo iduwondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao, bikadene ba konferensa. Pakumaa, ndichemela kukundu. Anga basa mirembo, anga mirembo iduwondi. Anga kaya. Wabala kupi, anga ini pa 23. Distrito Muntarara. Pewa kumbani, ndini anga pewa anga ndidimingu. Iwa, ndidimingu babati mbani, anga ndia ntonyo. Mirembo, anga mirembo inimbuye. Imbo pa numba mbani mbalonga akondumbala atumai tapatana ja sikukomerata
0: konda bisantupu zinza
1: sapetsa sapetsa tupu sapatirata mezi porque alipo marunga anangu munyo saja ifi marunga chi ifi ngakuja da kola munyo ndi ma difference achi pangono tonsenya anthu na tembu na marungo kuna adzo Kuna huyu anangu.
0: Zinza na ntupwacha.
1: Ah, zinza na ntupwacha. Ah, isakatine. Kalini
0: tukatabalera. Kwa kusembe usamumberera.
1: Ona, unaikapine. Sa chemira nkosa nsina nyama inga mbalonga bebe. Mm-hmm. Nonga chinchini bano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watayi. Anta ma responsable tradisional ya ngachimira sa chimira datu mabano mbano nongo bairu davira mbana datu mabano bakaya bano mbano machindu haji nyakwa Zimbabwe kuti tanga mpandinya kwa umara njezera sakati nepa mazano wala nyakwa wala na mitubwa ana mitubwa ndi mane akakale chinchino antu kapi kupitsiwa vipita
0: aha maruka kuti datu mabano una unyakwa wa ngankonda Zimbabwe
1: dzinyinya kwa Zimbabwe ndi akali mkuru
0: aha
1: akali mkuru kutonganya kwa senene bakwatwamba tika tipa nende kwa sapando anende kwa sapando anende kwa sapando
0: kwa topa machira
1: ah machira mbo kwanda ra anende mbo kwa huyu kwa khamba ana kwanda anende kwa chipende anende mangani anende ntopa nsona akakhamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano ani vidi district leader komunitari mirembo nini responsable todo secretary to bairo Mika kabarari ya, mika kabarari be, mkuzonye mombo, nyampunga, down, dini responsable mbu. Kukune na mbuanzanga, kada mtu anazonaji, kada mtu, maforma di organiza sabu. Anyakwamba na responsable, tepamba dujuntua ngambu, ndisakatukwa. Asa tungamba anyakwa, guvena nga tichemera kuli, iwo nini mitikana atu, tingamala mitipanga mbuanza atu, tepa, mkapangia atu, di mapatiro atu anikipi.
0: Kodi mwononga kutipano mazi ya kada zakadzala mwajimu mwuri mpali. Kodi mwatawira kupi mazi ya na?
1: Mazi ya tera munu. Pani paka. Atenye kwa.
0: Kodi ya kali mazi ya bomane nsasira.
1: Stenta waitu. Stenta waitu ni kakabana. Na vida militari. Ndagumana nchirimide. Na mbela chijuki hapa shikola hapa. Kwa tundotupu. Ifi tafikira pa shite sawa pale. Mkona kusu kwa shite sawa kuli pana nyumba bika manga jori jijardi. Pinyumba bila duli.
0: Bilipo na chino.
1: Tafikira bebali. Nkabe mbuto vila. Ifi tazachita mbambo miti manga kwa teru kufira. Iyo kusiko kuna jese. Kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria.
0: Kada ipanda ndimo yu.
1: Ndife nole. Na iyo kweza kureye. Baria. Mkuza makumandanti maningi. Akakane ife ba. Ndife da pata kwe guli kunga kutunga ife. Kabe kwa teru ife. Ije saa esse portero entrambi zapita vepo diretor o escola chechemira garizo baita nesetiva ora zezi administradori mbai ukwe governadori mbali uyu ndiada bwera za chitisa escola mbaka mangani escola pano kana escola kaibo dzeni kuviro ah mashkola nsena kakao baso escola sial pumvira
0: bana chimbo chakali
1: chimbo chakali entrambi zapi pachandimbe mbeza kwata mbeze kambushi escola mika kabrali. Eh, yoko kugumansanzi kukubasha kumbichinja bibera mika kapu mbiza chimba dosha. Chinchini chamba kaya pa mashkola nchipa manika. Polisi guveno kupata basa manika.
0: Kodi kale na kale andu akasodzera kupi?
1: Andu akasodzera.
0: Unzizi wa njala.
1: Oh, andu akasodzera. Kumpala. Kumpala.
0: Bandira Malolo?
1: Ah, bandira Shimala. Malolo. Kukanza tukulikajua na matsi. Mbweti. Mapramanga. Pekongo magagadi manga yupe gongo ipana pimaningida emona tikereka sunza kwa kumbiti bera ku bishitatroka na prututu
0: mukachinjisana nanje imupaswa poso imu musa mukaberekanje
1: na kwata nyama ifitirigombe tisapa nyama nsomba makapana atani mtende kukuli toro yomba kuikapo kana uya kombu sengwako kuti patule nyama hizi magaganezi pampa uikapa agora yomba kuli usafunaje magagadi. Nafunaji safina mpimanga. Mwona. Chitatiroka. Mbitibira kuna mbitiji. Akurambu inga kwa nambu. Njarambu ifikunu. Tinambutu zui. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitira cha. Tikuenda kugoa kusha. Mwona kugoa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba nga maramba. Sabwe ramba zistambu bamba. Iwanzata maloo mwini. Kaika bamba ya na. Sabwe ramba kunomba zikambu bamba. Mwona manina na Stefan. Nga mambi wankubiramba za toroka limbo. Mkutza uku kumpala uku. Sipiwa nsombo kupai. Kuna unga zango.
0: Sipiwa na marichera panangu. Izi.
1: Kupa kwenye mulembu zinanga. Sikuwa kwenye kwa maunga kana mombako. Maunga kana kongako. Tapata kwenye kwenye pata. Chinchinu pai mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu konga kutiwa. Kutu nunga sika nisu unga pia kazi. Ndi mirembu ya zinza.
0: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
1: Atena lero sabu mkakwe kwantu kumpala ziwe Ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
0: Kachimika kwe na mabure
1: tae. Ya nkabe. Ya kwa nukuna anda nafunza nyakwa. Ngana nchaka chini nziru ya tatani. Chaka idama na kwa pumuka na nyika. Ya nyakwa anenda mbaika. Mbaika nsembe. Pakuta antu hala anenda mula kundulumu na chirompa. Mwona kuta sita kontropi sao tani. Mabulusa bidukede. Nipo chunga maana tani. Mamaika kede mpapanga ni mangana nidoko. Ya nyakwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya maa. So anadvisambo guvernu. Adziwe mbu. Mwona antu midakabwa. Tena lero nyikwa ziripo dziwe. Zamba. Ziripo. Mwenye nkuru na ufu, wabukira hata tetika. Ndabukoko, ndi ubozeno no, ndabwerao. Maza angazaa kula sabarambo na kuna. Mbelega patana na pungwe, nkuru mbu mbu mbu kumparao.
0: Maza yana safamba?
1: Ah, safamba. Maza nangu ya natijia bana, nangu wa sabuka unwa kuna kumpara. Ifembo kunomba natijia mbano, parambutu zuiri. Panariu zambezi, panachiri. Isabwerako ntubabe. Makaya bana, ifete ya kanu kati kuponta.
0: Nika pansuwa.
1: Ah, tipaponta. Maza wana bwena chiri. Tepa chakachino, tatoma atama kutibombari ni chiri. Agora ntamba, zapita mbo zambesi. Tamaja, njima patiru atipani
0: pakaya. Pamire mbo tikafuna ziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanji makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka vese ranchi.
1: Inizali kuba zeni hizi ni tika kumeno wa maningi na akazi angadukula hatani wa kemba vini. Pazungulila na mataku tepa likuba. Wee baba, ee. Pazungulila. Nipika kumeno nene. Masangalangana. Sii. Nipika kumeno nene. Ndiya wa naimba. Nyimbu zika kumeno nene.
0: Nyimbu zato asena.
1: Asena, ya. Zezi ndi zika kumeno nene. Pukindi nyimbu za tradisani. Mi, akaimba nyimbu mzikana obishitivu. Nenye muimbirene imba mtu adakabiachi pa nyimba bati. Mtu basi ndiri kutulabati anaimba ya kuimbene. Step time muzika da. Akaimba chintu yukuba chipasu. Kakomera. Kwa chintu anzatu kuimba kwa nchipa maniki. Akua angamona mtu na makariruachi na machitiruachi kutaka muimbiratu. Atea nangu asena katongba nabi kutribunali. Kutuhusi mani anaimbea ni gumana miduona pa nyimba banga. Mwona.
0: Apo upainkuru, china mangaziku ndi ninchi.
1: China mangaziku nkuferana. Kabi nopodi chita weka nene, chita chintu, seferana nanzaku. Ini ni nisekataya Dubai, mungu. Ninatesi kaza, nisimbanda kaza, tuzeni simbanda kaza, nikatambira pimpu. Temdu kuzita na iposo, ni savambo informa sawa ya kumunitani. Nikachita njanga njanga, basi ndi nagba. Buki. China manga ndi chichi chiferana.
0: Chiferana.
1: Nakanani. Ini ni sati kuvane tayi, mazi... Saudi abweza ndibanga. Kama sekretari munatambira brigada. Ya radu Musambiki. Kubela bana funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Lunga inembo tobi ndibanga mwimuli mwini chenjeza. Chimena mmatesh kaza. Masingbenda kaza. Matuzani singbenda. Chimena grupo kultura. Chimena grupo Saudi. Tonsene kapa bozibendi kutambira alendo. Ndi matuona liru tonsene chiripano. Ne neta mtu nezangale napi na ipiro napi la. Tonsene kukomera. Bukifara idabwela pano. Idalongwe njo kupete ifi pano. Tema mashi importanti.
0: Apo china fuza ziku ndininji?
1: Nafuza bzina mbandu hali anachita kintu kia kukonda verana na andu. Basa nakatu skontenti. Ini nisakataya Dubai. Mana mtu njira menyiratu. Agora mundu mwakotera. Nenda kalonga kuna guvernu. Kama sekretari. Sekretari mwakotera na mperesha nati. Asa kwa tira andu. Asa turujere andu. Agora bubili mpeku manga. Pepe mpeku fuza. Pepe ipisa fuza. Na mangatani. Agora kunipanga ndi adimshadori ndo kamenyandu. Ndini no komportamento andu. Andu hali jasa zalonga po sadimshadori. Tidara kili sinyedu puru hoto. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisafuza. Makaliru andu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Podo paswa mpandu. Masafuna verana nanzako. Ungo funa chita chintu. Tumisile huda chivesa dretu. Huda kavunzi ule mundu wala kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu. Na kushipigari mbimanga. Dijina manga nganani tepandu adabwira. Bila kakuti hini ndu kusitepea nga ndeka ni nene. Mbadabwera antu bani? Mkabe. Safunika. Kufirana.
0: Apo imu ni ngasena. Mpianji pina komero na imu kuja.
1: Hii ni pai. Nsomba nise komero na imu. Puki maya nga itireka hini. Pamu isakara yanga. Katu mapamu muli. Muna pintu muli. Atea nangu wa salonga kutu muna 24 pesa isi.
0: Imu muna pita uliradu.
1: Muna kumana nunga kazaa kumu. Muna kumana memilipiritarati tenepu. Mwona. Taveri. Antawa pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambenu ngangu huku. Maya nga itireka fafa ini nga fortale.
0: Yeah.
1: Mfinyi nga fortale. So ninganeta nasa panga bujabu. Yeah.

Kwaeja, kwaeja kare. Kwaeja, numushando choko siyana siyana. Kwaeja, no wendri choko siyana siyana. Kwaeja, numatambo jiko. Kwaeja, vamwe vapakati pokufara. Onze horas, tina masoko vrema puto. Kupira kwa masoko, tina 8250-11314. Nangazina, munotambisa ukama wa nyabeta.

Mbai mbai mnozwa mbasa ngondi meshimajina igre na mapanga. Enda ni kakari ndishiti mangwana tititesi shingwanani mangwana shpiri. Kuitira ndinozwe kufungisa mabasa ngondi meshinjao mushanu. Mushanu pango vumba mwesaka zihungu jozamba kweja. Apo ndako inikani waputani voraji Msambiki ndishiti ndako mwumusia ngokulema. Ngokuti unoshandana, unozorora, unotendeho kuzorora. Unotende kwa wako hamba, wewe na jinyo kama chanya beta. Mwiji nita unda numtundu, nojimweji provincia, kuna jinyo kama jimweji aja beta. Sani rakanaka, sani no raji Msambiki. Bye-bye, mangwati tese, nito kuwanda maito Filipe kumisijo mpepo. Bye-bye. Nito numusia ngukulema mwishano.

kuimba kwenga kwa Valdemiro Albino Chiti Unyago mbukire kuna nguva ndi jona haja mulingo muna jamadeko ni mseso kama jena kuna kuta makombo lingo muna na mseso mseret sezore ji 48 minutu si mumbo kana ngoma jedo kama jeku siyana siyana madeko o chiposa choviki chusumana afurumi ngwa chiti kubara kuna huaja kubereka kuna huaja ngatizwe

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama lang huku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisi ya mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mbwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, kitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maishvida.
4: Itanto amu.
3: Maishvida, maisapo, maishvida.
5: Muhira.
6: Hina, ndiki noni.
5: Oh, urukubika sopa kani?
6: Sopa, njani wako vunjari kutindi kubika sopa.
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
6: Ndijonadi kamari, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Wea?
6: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunashisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Shino kwa dira nukunaka ushoni kamari.
5: Zila kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ya pengu kasika?
6: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyo, ndiri kuenda kubika usavi nukinori.
5: Muserepeto mabikiro o kinori,
7: Tropigalia.
8: Jadalo tazwa mabasa shavo muno mnyemba ina mpepa wapurikiri vandarika na waraji Msambiki kumchojani kuti Mosambola mjaula gomi na posa kufira mprovinci ya Yonampula nyamasi rino ferroviario nakala ndiyo nakamu ya ezana na shukwata cha Union Sportiva yo songo disho baka sola ferroviario nakala disho vuka mbaka sola kuna shukwata cha Union Sportiva yo songo mael katiswa.

chifua lero kunugunete nipano kutibunza chikada wanga munyapa chikwenu kutu didu sinjunga bwela papera bana anga munyapa sekwa pambali anga munyapa da wanji baba ama shifamba anopwa bwela muno tanje apasiwa shitoriwa apasiwa.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakara nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama na nkuku neyo kada gulei kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, maifida.
4: Itanto amu.
3: Maifida, maisapo, maifida.
5: Muhira.
6: Hina, ndiki nori.
5: Oh, urukubika sopa kani?
6: Sopa, njano kufunjale kuti ndikubika sopa.
5: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
6: Ndijana dikamani, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
5: Where?
6: Chokwadi, pama bikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Shino kwa dira nukunaka ushoni kamani.
5: Zila kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda hepi ngukasika?
6: Ndopinde nini, njiri kuenda kanyo. Njiri kuenda kubika usavi nukinuwe.
5: Musere peto mabikiro okinori.
7: Tropigalia,

Kadimbukiri panguva ino takuti tongoambe tachunga mija na numumbo tida nija pararangi numumbo kuti tirangalire ipom.

Chakadi mpulukirita azu wa masoko mprovincia Josofala, Manika, Pomwe, Nonyambani. Kuno jirikita mfumbamwe makumashano na mseso mshano. Vinti mora jisinkwenta I cinco minutos. Warata kuya no mumbo tishete samsampita kumupa masoko. Anozo vira maputu ngo ndimi shputukesi mkatimo usiku ozuwa. Lunya maselino. Takudanija afurumingu na mumbo kuti pote pote.